0: ye bi ka jam se na bra kwa me tofin de to no hwan ne ho abeda atre de na me se na nya me tofin we me hwan ne ho ama ma wo ma be bresa bi nku we hwan no u be sa be hwan ne tofin ho ani anka jae
1: awako
0: mama mo be ti me di tofin a wo hwan ne ho ama no mo be ko do mo kana fo ma pe ko do me ka jo ka do ka jam se aya na esese no I don't come here and put condom where I was. I have condom.

0: me na me friend of father Isaac. CCA father wa kwenye dini di say.
1: Yo madasi. Na di kai minchia eti fo nyana. Ma kwenye dini de nana opare adakwa. A medikan.
0: Oh.
1: Jase hini wupukurum.
0: Oh okay. Na yake jase hini ya jase ni one wai oye den.
1: Te jase hini wana ahimfi adwuma bi e koso ahimfi bia wana isi wonan so wana ohwe ye amamre ntutie bi e wahimfi bia amamre sem bi e wahimfi bia e jase hene na ye
0: anyway adwuma so
1: pa nti ahimfi de e jase hene de a
0: nje ne sisi ye hu yi
1: oh yes
0: sir na mami misa Nanka uo besera pukuya na pukuya ni ho ena wabetuye. Ejuma noda suye?
1: Titi migusu amebu ejuma pa.
0: Ejuma munu gusu ye?
1: Migusu ye ejuma pa pa pa pa pa pa. Debi ya ansu ni papa.
0: Wow.
1: Titi wengu adeba akon. Umsa agaye kasa o radio su.
0: Hmm.
1: Be ejuma na ye radio su ni yeyeno.
0: Hmm.
1: Ase mubi kura freme. Aya unu misa ayanko fo freme mbisa msa.
0: Hmm.
1: Fada ye te wankacha hada unu ye ejuma ni biye mana. Simi ye.
0: Wow.
1: Ejuma uya adeba akwe wumu nese. Titi ya wani pa bibri uhonum ana omo yesu nsumu juma nsu omo maa radio suda so wani mebe ya agyo nisa
0: ewe wani kure
1: ufo bibri uho omo yesu nsumu juma nsu omo maa radio suda nsu kwa ye juma nkwa fuko kwa ni nchende bia nti sana eti oh. Even
0: midiana mivise juma na nede wate u
1: oh debi Mm. Na yan sem na dem atan sem de ntum famente.
0: Oni mi se bi ade ba ko a de bia mi di hu adase e ka e chira manfo ni se. Abrabo ye boy ni ye bonu ehunhun mu ni ni so. Yen mu bi wo ha ya fa abrabo no eni so nko a. Obi wo ha na abrabo no body ni so nso bi bi tan ni